lo ya nyu to cha ga pa cha ji hum ji ti ma a kha mi cha ji lo ya nyu thai phon na kon ni phen di a kha le nga ya nyu a hu ba ne wu ju ne cha tha nga ya nyu kon ni na byo du lo ya nyu du ta ma ya ni wa na lu lo he nga nyu ti kon ne ni m do le thai phon na phi ka tu le lo ya nyu a yam ti ko lo ya ni ne pha ya tha phu tha ju la me ya nyu nga kon ni a ya ni le ma yu ka du ne ya ju la me ya nyu le ta na nga ma ne myom du le pha da ne ma ya nyu nga ma ne myom du na kon ni sa tha ni wi tha yu ka cha ya si ha ba the thai ju wa che mai sa na nga pa cha sam pha ti sam ku pa cha sam phan ya nyu ma na kon ni so tho che mai la nga ya nyu na ye ni na ha nya pho na kon ni bo ke la ko khu ma kho la ko khu nga lo ya nyu a m ti pha ya si che ko kilo he la nga ya nyu na phi bu pho na kon ni so tho che mai a m ti pha ya si che ko kilo he la nga ya nyu he na kon ni nga ma ne myo m du ho ga pho ga pho ne na ha nya la nga ya nyu ga ne ta na di ma kha no le pha da ne ma ya nyu di ma kha no na ina na kon ni nyu ga la nga ya nyu ye si ba la mo ti ko thai pho na kon ni wan chan le lo ya nyu ana na kon ni sum che ti si ha khom ni pha nga ya ku che go lo ya nyu he thai pho na kon ni ba la hu na ina na kon ni ji me ya nyu ni so na kon ni anono su le wo si ba la le ni so na kon ni wa ti nung le pha pi la me lo anon ti le lo ya nyu he a yam kon ni di khom nga nga ya nya ga pa ti ji man nu ne na le jeyo khonga jeyo khonu nyuga na ko nyamyon ni gamnya le tolo phaya sa so melo ye nyu nyu ji ko ni jaga ji ko ni umya ni le mu thama ye nyu go ma kle mi na am do chat bium le bina ha ne lo ye nyu do chat bium na ko ni aboli hai ne cha tha nga ye nyu a kha pho na ko ni ku chi bina cho mo ji lo ye nyu na thai pho na ko ni phu thao ho si ye nya te ko lo na da ma ye nyu